periyom kere rahema ukoboti kazo zinam. Ini wamkwe mwangi jamari ukoboti wamkwe rahema. Namkizo mkere namulondo mkoboti mwende ino godi godi tukwe na vide timu hape waredi. Uli, timu Israel mkobamdia, abalungu mkobamdia. Ngachitari chwa mkere. Mama, mama isiko, mama Ronaldi. Kitaro ina ave kasozi. Omtanda jali atere de.

0: tanguma tanyuma tanguba wanchi wanchi wanchi
1: ukobotai
0: ah sawa ya bimami vaku ya mjombe bulunji ulira mugambe nti omwagala nyo nikenda kuba mami bonka bana muso ni we wanyi
2: alo baba
0: wanyi olio taka kani naze
2: ndiyo
0: ngobe ilo mbuze kuchani naze changi
2: una ilo mbuze we na wabula
0: nze ndiyo mbo nika
2: we balo kuweleza
0: amina we newe balo kuuliza
2: atia mulamu
0: mulamu alio mulu nja ye ndavuli na mganda wangi
2: hey.
0: Ata ndavuli za maka
2: nja mkoba Ana mtu
0: wano. Mm.
2: Na mtu akumbeja.
0: Eh. Hey.
2: Like tuba.
0: Aha.
2: Wala kumpleta ituba energy.
0: Mm. Mhm.
2: Tafuye na vichende.
0: Aha.
2: Na sembia ya kebe cha ituba ya mzami.
0: Muri kiri kweraga.
2: Ade wena kwenda inayo bairombu seku.
0: Ize mbayo. Njamuleta. Kali. Ulira. Mugambe nti omwagala nyo.

0: Kume no speed jetu lirumuka.
1: Wala ife. Kama vinga visikirise.
0: Sugar Boy Radio. Ondi. Kumoyo.

0: Orange. Kali baba wene vale kubako. We vale kusima. Ari kafiringa.
1: Yo wensa sa gari ati ayi.
0: Ari omulungi.
1: Omulungi aina.
0: Eh. Mwana mukizia. Kalenza namukiza mukamutese omwidi.

Bidoluku liyo kumpi. Wangula ni KCB Bank. Auluwa lero. Amateka nebida giro. Bichireku. KCB Bank. Eko ila wansu wa amateka. The Bank of Uganda. Sente daba customer. Dikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutoka kupoka ile ikumigula ambirira.

kukwata ambadia paka wetumalira kubanga nomukoya ya kumbabira kulaba no ana kumbalia wabia analia kubira kukubia na kibalia anti kukwata ambadia paka wetumalira kubanga nomukoya ya kumbabira kulaba no ana kumbalia wabia analia

0: wabona enduru edi kuidati no yo ngategera ti asembe yakakolachi
1: wabona bujingo duzi
0: yali alikweta kula gezamu kungabwe yakona promoto okeberanga ku ekintu kya fe chiri tokoti eto twategere jambala pulo
1: umwana yako bali no wera
0: bujingo yali alikola atia
1: no wera
0: we pulo ali kuchituti ife ni fe ndi gado
1: ni ze ndi gaida ni ze ni wo kubye chikola yali akubye chikalu
0: okay
1: eh ni ze
0: bujingo bwe yali
1: eh
0: pulo takubalwe mbalwa Yesu bujinga ku aulirene mbangedo kali ulira mufire fire fire aliku kamera
1: nenda nenda womereze ngali aliku womereza ngali kuchi
0: bujingo ngabwe yakola church tujizega
1: ugeba onzene ndiga kuti ndiyeno
0: otyo
1: niwo aliku katuti
0: bwenkoba ntimu kama favors bwenga mwira mwekoletia bwenkoba anti mukama wafe yebazibwe yali kuchachi
1: yesebo
0: ensonga mukama ze yatuwa mukama yampa makula
1: yesebo
0: mubulamu bwenseno ezira audience iranga muwetyo mukubanga bwa mungalo
1: yesebo musumba
0: aira mukale ni wali vunula God gave me makula
1: katonda yatuwa makula yamuwa makula
0: with everything
1: bulichindu chona chona
0: ai bujingo komeksi
1: bujingo komeksi omusuka
0: ori you see this Canaan land
1: ubona itaka lya Canaan lino
0: wait a minute kano kabade just omukama fe ebazibwe tuje Tore tore tore tore puro katwire yetu baile okay
1: olimpanga
0: mfuni
1: olimpanga
0: be yemba ile ndike mamuli mu center dan
1: eh rio center do
0: nze eh oloza ndite kama musa oda kunguru
1: eh
0: abantu bali wana kugemani musa wo
1: ngatoidi
0: neidi ndaba tugema
1: ai buno tuke
0: center nditaza
1: musa wo
2: Eno ni radio ya Baba Chawazinga Usoga Royal Radio Ondi kumwoyo
0: hey, Omu ya kaida Omu ya natuene mnenga ito mukambwe Ni gani?
3: Pazira
0: Echa sitiri yo chiba itiche etagisa Oidi pwankovye Mubuziza ni gani?
3: Pazira
0: Erina Pazira
1: Erina lili fazira.
0: Fazira. Era mama wini wabali mwetanga aliwe minimo. Akobati. Iwe fazira.
1: Fazira. Woo.
0: Mpozo kome ni wani.
3: Fazira.
1: Adikuterera.
0: Be amaze akobera fazira. Ira muko muluso gava muluzungu. Ni gani?
3: Fazira.
1: Fazira.
0: Linga mu audience abantu baliko. Waseno. Aseno tuliwa. Ngamuliba Manchester United ikumi na basatu bale bali chinana pulo oli kunswaza nzena ndi wa Man U obulumi buli kundita Manchester United
1: mulala babiri basatu bana
0: Arsenal na chi

0: Promota alikuegalirisa.
1: Asobo ilo kosesechi wato? Asobo ile? Mbe. Tuwete mwina akobi entiena achisobola.
2: Owe chiwato, we noti. Aha, kola chiwato, tuwile mwakemba.
1: Uyo!

0: apuro, apuro. Era ba mazi ba kuboje. Aveyo.
1: Bamu waire chikumi.
0: Ani amu waire chikumi.
1: Chivire.
0: Nebitan.
1: Nechikumi.
0: Oidinga wanosobola okora factory ya school up nechindi chidi.
1: Okay.
0: Chikwire wansi. Promoter. Chora.
1: Bafuni.
0: Iresi kwa chidi pacho. Apola puro. Bana wemba mlimu wa mumu empola mpola nga mumusimi ya ino. Leto urupapula rutambule.
1: Hai baka sula bina.
0: Aka aliku stage. Leto urupapula. Ueleza tuja uono. Gori kwendo ueleza.
2: Sakata.
0: Hey, bana biya mpola mpola. Bana muwelezi. Omukuru. Akasente tuka. Olibo na chine chitu tuida kunubira nako. Ani ya undi wa akasente?
1: Awezi zayo oloka aga.
0: Eh? Uya alijamu kumita. Anze ndiba wa December yomuika ikane.
3: Eno ni so, radio ya Baba Chawazinga Busoga Royal Radio Ondi Kumuoyo
0: Obwida muli kumueta
1: Ida wale
0: Ani ya ida huu. Ii, ngatirite.

0: Akolatia, Akolatia,
1: Murikumueta,
0: Aide, Aide yo.
1: Apulo,
0: muna bakwese odi. Tinao?
2: Sakata, Sakata.
0: Awati ni city bana, mubare mumaze mwama. Aya, lumba.

0: top. DJ Wizzy. Sakata.
1: Eno ni chinana na munana.
2: Katoneza mkaga.
1: Ondi.
3: Puro.
1: Moyo.
3: Puro. Olibona. Puro. Bana, tuikaikani. Olibona. Zena comics go olibona. Tidye kuruwangi. Ndidye kuruwa abantu banu. Weba weba sazeo chebenda. Muli kwenanga muli babiri. Eee. Omukuru songa mbere anang ya puro ulinda echo chiba fire nina wanguru okebe biruji echo chiba tiche tagisa kale wizirumba aiwe oliko puro olibo na mukampaini kubako abagulirira obululu nga tukalita ndiko okulonda oline enya kabi nakaji. Wachiri one ni emberi.
4: Eee.
3: Hey. Otio kare izi.
4: Atakola gabu jingo.
3: Basebo. Eh? Otakola gabu jingo. Basebo ni banyabu. Kuba na ababiri. Era tulikuenda kwa atia. Wizi.

0: babuze nzoba mbuzo ono nze mubuze nizaba soke aka soke be kino kyendi kubusiya lwacho yende bigonvu
1: yesebo
0: Ivan ngobisa
1: yesebo
0: ekigambo achi
1: yesebo
0: kirimu emitendere egenda ulo
1: ebiri
0: omuntu bwe yekona nti akoma nti achi Echo ne chikola chitia.
1: Exoka.
0: Bana muika ikane.
1: Yesebo.
0: Omuntu.
1: Eyotyo.
0: Bwe bamukuba oluyi. Akoba nti achi ngalunkubye ino. Obubonere enkumi isatu.
1: Yesebo.
0: Nkobera ku ekigambo achi ye chikolebwa awandi.
1: Ngok ngawe konto ire.
0: Nkobe puro. Chayo gerene chitufu. We kontole nchogere nti omuntu bwe ye kontola akoba nti achi bwe bamukuba oluyi akoba nti achi ejo na mirundi emeka
1: ebiri
0: ankobere ku ekigambo nti achi ye kikolebwa awandi obonere nkubisa
2: sakata
1: comics
0: wanji
1: awo nga kati kakusodie
0: mpiria Mpiria, mpiria. Pulo, pulo.
1: Kale, comex.
0: Mpiria.
1: Comex.
0: Linda katona Ivan Ngobisa.
1: Nawo. Hey.
0: Eh?
1: Hey.
0: Mbe. Audio.
1: Buze.
0: Kuti nongere ko bonero. Okuva ku mitwale 3, mitwale mukaga.
1: Kambuze kwali wano.
0: Buzono.
1: Kambone buzono. Ali wala.
0: Chikuremie.
1: Chinemie.
0: Ani amulonda aliwa
1: uwana wano
0: aliwa amulonda aha huyo aha
3: ngenunga numya ko bandash
0: mpiria sia mama mama linda katono mama nkusomeire Olakobye nunga na aloba. Nakoba okwe kontrola na aloba. Yakoba oluyi na aloba. Nkobera achi. Wa wandi weka ba.
1: Nzabona bangani baba
0: imanga. Puro!

0: Mama wena magera.
1: Wanji.
0: Chikwaiko.
1: Chide.
0: Nzaburu wenja. Ntambula nentebe yange.
1: Elio naiko vubaba.
0: Olinume. Wanji.
2: Tuje. Oba nembe muku. Mbembele mwakemba kange. Tujirao. Emiyembe jama wa. Emiyembe jama wa. Emiyembe jama wa. Tiriba ulira jama wa. Cool. Iwanji.
0: Olo kubanga fanta inachari ikuba. Mbe nja kubanga nti okubo na abona ti kufwa. Mbuli ama vati kwa kwa mchiba lia ikangolo.
2: Tigaso. Tue yongere yo. Katumaliri zeba naba ife. Iwe na kukubi ya ida antitiyama kumuzinda alogule. Wena ida tiyama kuguno. Otio. Tini kwa o. Butiengeri jetu funechino promoter. Mpebi da wabi yange tumalirize. Awa ile omukozi wa Busoga Royal. Alina kwa awa ile ebiambalonga alisambo mpira. Nsaba engo yedo mudino neo. Nsaba engo ye mudino neo edo. Hey. Ochitake ile. Ndate! Wizi, mbuli rede. Fanta, mbuli rede. Hey. Ndate! Soko jyo tiame kumpi ni mwino memali. Jamu tiamoli. Nchitegede ni bota ngamba. It's okay. Chechidako. Aha, iwe tiama ni mwino. Tiamao, it's okay. Ime. Bana tulete. Alia inumeno kumikisao. Chirishidia. Chirioke. Yeah. Turumbe. Obambale tete shaka. Ndete shaka. Ndete shaka. Obugalo bwa shaka. CEO. Pulo. Bwendo gere chigambo shaka mtegera gwendi itegeza. CEO. Busoga Royal Radio. Bamweta mama. Ani. Pulo. Bamweta ani. Iwo wa t-shirt ya white tili kuhulida. Bamwetani. Yero wa chinze muandula. Nga imetimu sobo la muandula. Ladies and gentlemen, tulikule etani. Wizi.
3: Atumbo day. Omolongani wa koti atumbo day. Muyimirire, tusirikirire, tumuanirize. Restitute na kabajo.
4: Abajero mwyo wa mioyo nzuno.
3: Nini sawa ikuse, sawa ya koti ya abantu. Buso, oyu.

0: kazi yangu ni radio. Bogete nye mikanga lwata manyati na nywera. Mwete sanyo bibaruma zemba huse. Na ye murumwe bibaruma.
1: Mbomu sa ija mwe.
0: Nzekulewo! Nzekulewo! Nzekulewo!
1: Baba
0: yanga nzekulewo ni kwa mkono.

Everybody, pulo, pulo, pulo. Welcome anti akana kali nentaka. Aha, ngamira muti chiri ntaka. Titugeza kuogera bigamba biba waneno. Akana kali nenta. Wanti, hey. Wanti. Ay ay ay ay ay. Wabo katenge ire. So, what did I say? What me say? Ah. Perfect.

0: Nifo tukuletere isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. What's all the stress?
1: Chinana na munana katoneze mukaga.
2: Only
1: kumuoyo.